0: abandiki vila nwele ajo.
1: Mbambode wakati pati yoko igulila diabali ngati mwligazeti liliamba Journal da Manya mpetolo takuli mkanangana inainda hima palapanda radi Msambiki kumapotu. Wakatao kumakuluma mpaka kumapotu tukumanya kuva sakuminambili kamili pata shmadengo shaligazeti liliamba Journal da Manya.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: ke nanya wa matatani sa pao.
1: Chio mwaba mwamana ka, wana achuela. Ikonta unyawa matatani tuyorera, uwachira uhiponya ureta uharia, ikolera, ni ireta chikina kuchewa piacha.
2: Vanova, wakati ni wahale unyawa.
1: Ukati wotene, toko womala urua usoworo, womala unsa mpamamu hima, uhinati wala tuna womala wapiacha nulia, womala unkwanya mwanama, wala tuna itwene tu, ni womala ukotomola wala tuna witandria.
3: Amaraka, vana na hikila nekesapahu iyo?
1: Nyenye wanuako, na hikala ni sabao ni lamu leo tumiridura, unyawa sana matatani. Onku miaka ni pio matata, oi tumiri ikuwa chona naracha, tafadhali.
0: Hipo hatu teka tipitapi, owira unyawa matata mahuku oteni.
3: Nruku ore rayoyo, melo melo ru, nina apachira uteka nkai.
0: Mama, kiuka viheke ni wapi acha?
1: Chao mwavo, mwamwanaka. Nanso, yopa chira, nipanga kisiani.
0: Onyawa matata?
1: Ikweli, matata wona naracha, potu aruhela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamwanaka, mkawava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Yonukela, napi acha siana maraka.
1: Atumane, kinapi ayolia yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamulia wiki kechana ni wisunga. Konta icholia chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chungwania, chahira piheke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manana ore era manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa penya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chiolia wira chikale chomana.
3: Nyuva mwaraka. Vano naliaka vale iyolia yohi tokota sana. Ihala uranesi yani.
1: Wadu kale tuyopi ha. Pataru ule wape iye saneni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, nihana nupula kamanana ale matanua lale orera uliolia kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia nyuwapenya, niyo yohapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuji o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asimujia.

ya miravo ukumba mahupo 25 ni 26 mwario la urehu istadi yopemba mwitimakele uwatra ukowona ichipo wine na chia mihapo ichole chokruwano ni chitu chikina ila ikale isumana yohilialia mahupo 25 ihala upankia isikuhulu yowiwipi upemba shopping Mahuku 26 imbwa upankia isikhulu ya miravo ukaza provincial kultura ni mahuku 27 nikhalani huku no turismo unduniani isikhulu yoni huku na imbwa upankia ipahari yo wiwipi wabahiria ya nchina makalelo ona nano Anaka vira wiwana na makalelo e kruwano ni turizmo ya baholo. Mtotole uka.

0: Istori chova radio msambiki na utonka wira ni rivani ila ikale programa funti ni makalelo kuruano ilelo. Na ala kalele uhala wapa mahani mwavano mocha. Yola kane mayorata ichipo ni nlongwe nilo wanghale we unihime chera makalelo awe kamto kuchicho wonte ko wumana na chino mwetila kamto kuchicho itafauti chino nawe ngina ninte kwa we yola. Ni vreka we kweli wahi picha picha mikina rwaka mvahereke ihatua hina chopala wera ukumacheke ni nyoma yovirena nriva mocha ni iradu msambiki muwe nilaka iprograma kamto kwela ni ihime cheke nchina. Muna we ihali chowile dia nchina.
1: Salama kaheki nyono. Minjina naka nochu wale siya Samuel Pashiri masikichuweli ya ka Napuipwe.
0: Napuipwe nkantwe, kanihime chira kiyopa chira, Napuipwe njari ya vai, anumani tipani, atumani tipani, njari liya vai.
1: Napuipwe kiyari liya Osiripa, mama anihani ya Carolina Kavetu, papa anihani ya Pashiri Shea, apa apa o pilipisha ama mama cheche osiripa.
0: Idi sireto niva? Osiripa mo?
1: Shuri.
0: Ushuri. Varum pia chani umpiru no?
1: Umpiri ki wani ya 2000 iyun. Ke tihi ya kapurke kageta ki mwane naka kana kake hantwe hantwe.
0: Una mwanoe
1: wa? Kinari mwankani ya. Mm-hmm. Puwa niya ka umpiri vava. Kimpanya mankama baba wo sikhala mo khukumwa baba ompere baba
0: Ishkola pode wener hwero pachere halo somo mpiri wawa
1: Ishkola ke pachere halo somo mpiri wowe pohia kana sexta kalase
0: Par Pablo hiyo no kantwana muna we mwena pwipwi
1: Par Pablo hiyo wo hikhala naka etu atenna wage hogela ullela ora ke ha somela ni chinene
0: sexta kalase
1: Rimo
0: na lelo unauvi hako natuwele usoma.
1: Na givi haki natuwele usoma buruge chihavo chingipanya. Wale jinera kora kaha soma le rata. Wano kina givi haka nrimo kipela kwa soma tutambe.
0: Na kupi kaheke waloko ni wanri yari ya kathi. Wahana suna kathi ya siro kora kathi.
1: Yari ya silo panaru ni hao tutali oitu.
0: Tume mulu pale, onera ru, oneche se, oneri.
1: Tume mulu pale.
0: Utu kula lenrupo no. Onawo itote, tuwanu utara. Napuipui. Wano ntwe ni kila kava ni mwahe hula va. Nihinawa pia tuko urata nijipo nono, weka ntoro nono. Usina mwanya? Warijani.
1: Usina mwanya kami kakala kapuruke. Papa wale ahota mahahi ya mamayo. Ahoa papa kwao. Wano wale papa alala ya ginasu kurumpaka nawa ya anogeti hasana sana buruge yi waraka ya tumika akale wale wataratara chituye ni miwa nupuwaraka ele soro ele letrine no tangua omada ni ndwe wale akona manawera ngikale lala kumasibane mpaka nawa ginasu kuruela mpaka nawa apapa yayo tu
0: Na
1: tamel yaralayo ulumana kan kala chaka. Na kiralayo ulumana kan age kusaka phukirana ko chaka phuaka. Aha na ba mara ya masi ya en kala phanka wara no kiara tambe anaki fantasy masan.
0: Arwa kan twe niwe ke bano ulukhanle nte kwa we kantoro la umpacha pacha mwakhani ni uhalaka upacha pacha wipa area wa ya weringale isi yani
1: Kanchenja kawipa karwale ushuri. Ushuri wentong etala pura ya givola. Kumu ushuri era kihina familia yo katu. 2014.
0: Habo mwa utama
1: utamilu mbiri. Wano mawali puki wala ketala pipa kanchipona kamuara. Kina wipa nchipona ka. Pira kawadunia ni kivenka shtareli ya yoli kana pankana puipui. Entong puwa kamiki kalakana puipui.
0: Bala puipui ndava uneva hava ndatuotala yuvola lelele
1: Wala kiva hali kinova hiya natu hali nchipo nne wiwa ya na wajivela nwe rola pa hina puipui
0: Wakala hivyo wiha niya pani?
1: Kiha neka Samueli pa
0: Samueli neka ntore
1: Neka ntore
0: Uputana nchipo nana
1: Neka ntore nina kiha neka boss mezmu piwa hali ya
0: Wiva hali boss
1: Boss mezmu
0: Ya
1: Ya
0: No mala wipa njipo ya nopa chera nana ni napuipu ina wera watu ina kivinga sari lema nana puipu ni wera
1: Napuipu
0: Yeah
2: Ukumva mpaka naga
1: nakuibu
2: no kada. Ikweli wareje ushuri wangu. Wera munna ukumile ndo mpaka ndirehu. Ndafinjira ninyo.
1: Kena wana lene na njeko tokare na atu apovu. Apovu apake bahare njina no. Nakuibu.
2: Majano kumva mpaka naga mitako chinata chani.
1: Teko we kantore onake tena mana kina sukuru kina kala na atu masivane ehinketi hasana sana jo studio pikitwa studio leho kitwa ukumane na njanjalaka mpaka na jo etio 20 mili kihova kimakela ka uipa pa masikiva na panyaka masivale kina sukuru jijamu kineta na atu
2: Mami va era nenno ti ci pogno un gravare studio
1: avanti. Che hanno studio di DJ Franco.
2: Vai la poi va.
1: Shuri o fa ha gravare.
2: Come un piro paro sicuro con gravare. Pempa mo mena.
1: Pempa mo che hote hate ha wala ma DJ mincene me angi pankela. Paro gi panke ha jomo ni havo ni ngicho la para DJ o eta khata. Ni havo ni ngicho la para DJ na gi pankela thogela fulano. Boti ana khala sana pingi panke. No kharaba motene khaniwa ni pur nerli akavale la mahala khaniwa motene kinali wono kina thallela
2: ni motene mo ipresivirikanaka
1: ipresivirikanaka ni puro mili mili kinyentu ni hawa ni pur nerli akoitu sentu me pujwala kawara kwaltate kiwa wo sikina panga jicha mulatu wo sanka
2: kweli ana wipa tamana uchi
1: wipa na gichivela hawa katungi phanya ka ejipo wa kuvyaja Taru, Billy, oh, he you can wale and when you go to Kihan, a kakanamu, what you are, oh, like a quota fitka copan kiprokrama kayetu.
2: Much one more untafitin is an asana in Hina or message, whoopi. Him and Sanasana, and Chipon Unipa,
1: a tuching gijuela me or himacha, a tuchinona gajorera. A jorera. Atuki wanelaji tuchota kala wapwani wakami kina himia hima jawara mena chomu kahipi mpelaka. For example, wami kihana njipo na kawani ipaliaka pia ruwa kinira mama miki havo mpiru liakono mama ohawo. Latu wakala kuwera ohawo jami mteko kinavara kihawo kia kimpanka kipandila. Masi kinawara yikitaka amwara kukelo uweri ajia. Ento vale programo kinkali nato. Kembaga lavane uwele haji ya uwe maru sajanan suru kule maatu nipa natuwa kala uwele akwiri wanane luku akinjue
2: Waire sana sana unoni le hakani yola nteko huipo lola unecho nila ya umakani
1: 2014
2: panjira la huipa pone lilae lula unecho huipa hantu ono tuna itio uupanya
1: agiruale huitu janipuro
2: Mena, so, ukala wera kantoro fulano puchi vile yo ukatu yoyo nwera impeula ni mita mbeki pachere wipa kikale mana fulano
1: Enjiru mkopola Enjiru mkopola ana wipa mpaka nama na wipa mana ejipo cha wichi hao Entao hata ira kwera hikwale Chone kinaru ale ure ya kuwela uko melele so ira kinari ohi kala na mapupa kakwara kihopajoro wa shikola ya nakupuruki ahana shikola we ya fundi hawe ntu atu wipa masikina sukuruwe lakina ando anipuru masikina wipa jichamu mana kipa kaka waha katu wari jibo chaka pia anu kikuluwe la mikina sukuruwe la waha
2: Engineer Mukopola piweri hinghalu hana kupachara wipa
1: mesaji jane sawe iyo ni hatani mi chinkiwe la mana ye stilwe yena chapanga ye chipo cho hina mpama nesani chipo cho tratari mosambiki huile lapo en huila neta chani marere lo aya
2: mwishmo kwa pachara yo hapo yetu yohi pachara uvara wari jani
1: wahuri kela so Wahokirikela. Wahokirikela. Wahokirikela. Kana wari hai mwere kicho. Mwere kicho. Mi pumana ni hakaji jamu ate kaya loka loka le sana sana masi. Wale ka hosu kuruela. Kumane tu ya himari ya keyo tina waji vela mpaka na omu nuwe rilia na pui pui we.
2: Onipa ni sana sana. Stilu ni ojibo karabenta, panipani, haku njibo yochiriji
1: njibo. Ejipo yu mi wano marabenta lala puwipa waka.
2: Marabenta.
1: Wano masi K kive hinjue laka wote warile kizomba kinane sakina tentar saki panye wera kipe tipu yo kizomba ki puede tipu yo pasada kina chuela
2: asimukina
1: melo marapenta ne pungichi vera
2: tafauti ni mpana unaona we ni ntekola warata ichipora kumawa yo mwaka wa 2014 yo mpaka ba
1: tafauti erina kami akina khelelia ni kuvera porque ira gore governo hoka khella ni ka kele ro hela ko holo hata ina trakwana ro wa jivele ke porque ha mo meta nantu ompange faita paranyu ha mo meta nantu himpange faita paranyu anu mi bana akila ka jengo aya bo ka phela ki khale ke ote ka mosambiki we humomo kipange ke tu wa doto pela kunyaya ogiru sawave hajao Uruke kihana atala geografi kusana sana chinona ka Mosambiki siani, janjanjali chani, wano vale paraora kancheke wave hamena.
2: Wa umpiri mwana pieka ni huku no festa ni huku no umpiri, kunda kutulia ka para wipa?
1: Na kalaka ni huku no festa, aginilatulia ka chinene chinene kililatulia ka. Kinajuwa liya sovano atwala himo wala nina wova uko nila lasuru kumunchene mipira kamena mi ngiru kunyane kuburuge kimpele kikwecheke va wano kirwanya kilapo kwa masawana na ana wova anona manawara kimpele kala lege misuru kujinchene
2: masawana halu pela suru
1: masuru kukina pela sovano ya mahuku ayayo mpaka ninacho akinaye waneraka wana mingi akimuwa nipono weta kata mpaka kiheredie kagehwahie kata kontekinacho wana mingi akikipale ijipo yuki ipaka ni kuruja luku kahimia
2: Pira milongo choko ukati wakoma unalatutia kama koma ni kipi laka ijipo
1: makoma ni kinaro haka teo kikumaka kipiaka na mapura la kipiale emisaumu Yo radio wimpi que hocho para uo acerca de 4 años. Furo a casa da cultura, ancho soma pupia pihia con agipielo tunawaka. Radio Mozambique uno.
2: Umpirjani, ha makantor makwawe, we wana na urichani uo, all of our river ka.
1: Hawo. Hawo njene. Hawo ayene tanaka, kihana sikwaka na era ganiko munna wiban dragon roke jo. Pagu saka pae tanaka. Ahavo, ahinkiku paliayo. Mivano kinawahi ya yae. Samu wagiji vela ni tongo manihekeso kinsanka materiale. Puruke karna materiale alala ni panka ke stuti wehu. Kakela kawira anakoma alalo tena ni beba jalale. Kaka pateke na ane kika pateke. So wano kinsankale materiale.
2: Narna mapupa wapapelo teki studio.
1: Kapelo teki studio waka sana saa.
2: Mpiri ayo mumu wahita ahiru wake ni pro ni kwawe.
1: Ehi huwa huweke.
2: Kwa tena vareke mumpiri mumu.
1: Vareke mumpiri mumu ni mwariseleke hipahi.
2: Aswa. Unokala runye tafauti mpana unhime chanya na puipunya. Isiani upanya dawe ni hina mwipa. Ichipo mo ni hina we kantoro.
1: Kena panyetu.
2: Kena panyetu?
1: Ne waka.
2: Ikweli?
1: Kena uhime erena kena panyetu.
2: 2014 mpaka nava.
1: Mpaka nava.
2: Unapanya yetu.
1: Agina panya yetu.
2: Nene nupa.
1: Nene nupa kinateka. Nene nsikaleta yona. Wawipa wa kantora kirina kinapanya.
2: Wano makoma ni mmo. Unolivyaka au lamena?
1: Makoma ni mmo. Piele himajalake lawa kina nchalivya. Uwera. Ate vinji vinji. Dimiki nera pahi mikina. Kina halo wazu tari niva. Uwe kala wera tuwale pankala. O garantiri anene apuruke ya garantiri jina nchina na nene haya. Mikana halupanya nsuru kumasivano agina njopanya.
2: Inari hisi yani atuala huli vaka.
1: Enari hiha. Venchi venchi kani njivo kala malaponi. Ogi hanayo kani njiva. So anaki hanaka mana kalaka radio wimpi jole kinagu siyaka. Kinkusia ni mapingu apuruke mumu juwe kinkala na umisore va. Na atanulu majale. Wani yale kukusaka magina era mpaka nkiwa heke fulano. So kera twaya ya njawone la wale. Ekapo ya rika ina. Panka ya wala jina wajive. Jipo jini ipa haka iyo. Ekapo ya rika wala epa. Nka kusele wabarele fulano.
2: Masi chani. Ichipo chanya. Jina keleli ya kani mana na orera. Na atwala niwelaka. Puto topelaka wera. Kamano himia wawera. Ichipo nopa chirando. Paropelu vahia na puipu ino. atu piwe lile nwera ala jera na bwibu yala.
1: Unaru yon pandu yoy kakora e gina asokuro. Ni gina asokuro gini njiwa sonye na gini njiwa wiria. Ejipo jayo kati nijivela. Ah, kata ki wetaka chakampayro gina wara liyaka. Eh, nyumwa mele jipo jinyungi wa hiburu kesi yani. Agirina magi na wira kipanka kapiar jaya nu nuwivi yaru YouTube, nuwivi yaru TikToki, agina kalan.
2: Sona wira wipa?
1: Unkala bahi utabahi. Video magi na firmatoria kirina. Pantepo higi juweli hayayo.
2: Asi video hana ulamena?
1: Video uro YouTube na panya. Sovano agirina magi na kami... Amu hake paro uo mana kwa hema chavalore kastara leaka. Mano paro pelo hajula cha viti wiyo. Kala to tampen suru kumunji wana kininji wapanga. Kahi ka aprobe tarimano kumani ya sinai na punera ya hana waniyeke.
2: Kumani uo ti uno nliva.
1: Kumani uo ti miki no nliva.
2: Majatwao na himera kawera miki ni uli vihani wa. Ndatu nye chitu nyo kive kilemi na nopeli video, nopela muzika, ni chituwe chikumeke chokita.
1: Ah, kina wahi meria. So nae natampea nkala sikuwaka. Wikala netu wa nitao nipashu tala njika jichamu. Kiba hayoyo, wavira nela poroviteo ni wawa hatuwa yoyo.
2: Majelela, inkuma so impangia inkale para webasi, kota hawa kwa wale anako mangu wa muiha naka starlizi, egifari, punkumanaka muiha ni hawa mpaka uo jotheni konta cha ya Urupa, yoyo jotheni konta cha nuliva. Nifiri kati siani?
1: Amerika na manana ota nyufuya. Mikina wipa soba no mana esorti lele kinagi kelela sina sana. Kanchaka pruke enanjanje sorti ni makalelo ayo pruke atwapo nane nyueli ya kayayo ampajira wani ya video ni etipu chinkalai. Wano micha wakaiyo akimpanga video ni pimana ehinkala ka atu enjene kanana ka numero na enje ko kiwela kinjueli ya wani wono ono pa ni miki ni chuwela ke mwanene na atho kina kuvakana ngichuwela bana ngichuwela ayo phane ran abu bona wipa abu bona rata mephusu khuruku
2: etul ba nergi hava uhichuwelia
1: masika chuwelia kagela wera kina sukuru lugu so wana kumo akinjuelia chinene na atwayo imana kakwara miki na awe elia chinene ijipoja kakonta jina ajivele
0: isto chofa radio msa miki mso provinsa loka terkato nalilo radio nunyu newe li programe li kanlu funti ni makrelo kruwano mreke ni nopo mwavano le kanle mwavano moja mayorata ijipo unaruwano we imawani yo umpiri etaniaka na pwipwi wreke numopa na mwaha ninopa mwaha wanachole hivreke kwe kweli makalelo awe kamto kuchicho umana na chineta ya ule kalente kwa we warata ichipo ntwe ni mumuleke wakani ni vireane ke nchipo na pwipwi kakina muna we ningala wiwela nchipo ni ukati kamto kwala
1: mama miki havo mpiro ya kono ohao
2: nihime neno nchipo nane
1: nchipo nane nihimia otungumi wano ladu okala wera amara kayana oreya entao kakara na ve kaka hospitali kana warwana tijotene kabara kimane nyaka wano wale mane raka mama miki haumbiri ya kono no hawa ananta kalandrima anawo wanwaka oki nele seje mpaka meri mitano yaba amara ke oreya
0: pas frekwe kwele na pinchiponi hale huwela ukati kamba tokola

0: Tekoni wazina tu wakela.
1: Haa, bano kwa mna tu wakela pera linyo kuruweke mantela kachake mahala.
0: Naata, kirkere toki na wakela melo. Mweleke.
1: Haa, kiweleke mune hime wera nana ano muka himwa nyaka kinuwa. Nana ano kiweleke kapa nyake nivai. Pe, kumu miano kina mami na ye kaka. Wala pena murupeke baba.